fomo no tchawa bi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masango tia kiti kontro tchala. Na yacha bata, gara, ngana yacha kiti kontro, rajun de keluka, ta fomo no soye ke la kwenye.

Jared Nambagitur qui débarra là. Oh là là, singana fana popoti na obed. Bonga kuna penzeni baloku na ndurimba, balota na ndurimba sambala tonso na mbagiti, mpa na mbagiti karmela la imada fono non de kilo ka ibarala. Depuis na briti manguka, tera zuni biko ushu na la tola sigaro la kumada fono non de kilo ka la sokwa londo tu mwama panatia boulangerie sa ikiriso. Ibarala 236B.

0: Ah, ndo wa swanko, ili aki ape, na ndo wa swakanga lege na zoti lango nzuni, ike sa hande tonga na nye. Ingbambi ni nazifu komando pepe, so son tafi akada iki ingo tene. Si tene ingbala gbechiwa, wala ti chaja telefon siye, alingi iwala akit 2 ou 3 lom ti sol son tafi. Si tene idu tinjoni, alingi iwala akit ti 5 lom na televizyon gana ventilateur, so mwule gene ti tushina gbechi de, gana a generateur solaire tiye, bangati ap aparecha la na yangada. Bangati ando kusala na ando ti lango, so son tafi ake bande ak palet sala mbingbi si tene lokana la ki ingo tene so alingi na zoni sango. Mo peche futa ni na leni kwe, ga mo peche futa ni kete kete alingi na ginza so mo kenani. Pimanga chak bako uchi ako juska ngusi, na leke ngo patango kumbani kwe ake na yachi yesu. Pala wala e nando kwa chi yesu ake na pekuti farmasi sambo wala na pako se kontene ati la kwanga. Ipeche pika singa na 74-11-02-02 wala 74-10-02-02. Na sol son trafik, ganguchi wati a unzi lako pepe.
1: Singo tanzoni baba na mama ti sewa ayeke dungo amolenge na ngweso ala ye
2: ga na lege ti amosoroso ala wara ti mu na amolenge ni yesu atia ala ti tene ala gazo na ala mai
1: temo peko ti tene so na amolenge ti kodro lakola kwa
3: so ayeke tomobela ti ndokwa bien bien so ayeke batene ti seni.

0: Ngagumba ya penzi ni omene na dafonde kilo kai bifadi na mita le tenebala kwa kobi kushoni ne acha nda pre service la kwa pasa chwa kwa singa tidingo ya kanga na batango ya matila so kusa kusa tacha la idalo tindiko usito so na yati dani na yi na gene chuli kya kwa we ti sa kusa so ida ibahala mingi la so so tenya kenye na chi kwa singa so
1: e barala Elvire ken tombe barazo kwa e kikutima kwa singa chifango ya kanga na chibatango nyama tonga na yela si tonga na zoafa ya kachilo chikara ko nga na chinjo lulimi chitene lo ndal chitene lo warape ko ninjuni e ke mama tene chi kwa singa chi chi la sola si ti sa kwa singa suna la gene chi e ke li Claude Ningu Bale so le ke komanda ya kanga lo e ke mokonzi sarawisi so ke bana ndote chi fango ko de chi fango ya ka nga na kangingo anzoni andara chi fango ya ka so le sa kusala na mbage chindo kwa chi akda aike lula sulu kipika patara na ina chi kwa singa chi chi lasu
2: au rythme des saisons kwa singa chi pango yaka gana chi batango anyama
1: Ekiri ebarala tonga tsetene na lechi kwa singati eso la se ke saten nantochi anzoni akode chilungo na yakawala so amuzwa iri ni atene itinéraire technique chilungo yakati kaku ngana chinjo me kozo ni kwe chitete igwe na yachi a gere kusala chi wala chima anzoni akode chifango yaka so ike gudabo chitene satene nandocha kusala so abaten chifango yaka wala sango so abaten chifango yaka ngana chipatango yama so si atambo wana cha mena gwata chibe ya Afrika so kriswa Jordan Badengbe yeke muna ipekonige
3: na hati prefektu chilo bai ayike use kapa chilungo yaka sini bisu awa dingo yaka siangwala kwa chitene ala leke aya cha sisi chala chitene amuli gina la siala lua le chikobe chala ambini mingi ya soro chitene ala lu kakako ambini na tereni ala kilukcha la njo si ambini nga asoro chitene ala lu ambini anzene zine le chikobe ndali na kichitene ala mule gesi akobe agagbani bwene na le chigara chitene awa be afiki awarani ate na sibiso yake na chikemu ayike ngangu chitene azwa le ketere tene chilungo yaka na poku chisolani na ngusu alondo chi on aini anoko kete na mbagi chilungo karaku susi azune ate matere chala teneni awa dingu waka ngwala kwa chitene ala leke yati yaka chala chitene ala kanga lege na abu bango chile chikobe chala me ala ngwala kwa chitene ala bandu na mbagi chinko ubia chitene asarasi atukona ala anzune ale chikobe hiswa kemulege na ala chitene ala lunzuni kobe nga chitene ala waga lechi nzuni kobe nambagi na pawasa kina chili mpende awa dingu waka siya ngwala kwa chitene ala zi ale chikara kuchala ala swa ke zini ya ke pika katetene tisu at kobeni asiginzo ni mingi na poko chikpimba kusala sosi kopira chip fardeb asara ni nagbata chipawa tonga na ambini ala ke soro chitene ala zi karako ambini angbala kwa chitene ala leke ya chia katala chip hariko nga na sesam lako na lege ya sangosui wa raifatene na poko chitose ala zi ya karako ni ala ke gwande da chitene ala zi anjo sosi ala luni na achala ngoso ikiga gana mbagi awa dingu ya ka chiloso si angbala kwa chitene ala leke terechala na ya akita akodwa mbumbwi na mbagi ti beto kumia nga na akodo susi angoni
1: singila na ala Jordan na sango susi alando chumuni na ii na doshi kusala chifango ya kanga na batango ya ma anduwa sango sora muni na ya munga na ilige titeni sukbe na yachi batachi bonga suna ya chimbu mundo so kasi awa fango ya ka gunda mingi ya piko chale chako bechala susi ala luni na tango chia fango ya ka chifi nini chingusu sinamango ala kobe so ala warani ala warapekuni zuni mingi ataso singuza pa pika zoni kwe na mbage chala kapepe nenal chak bali chabi yango chando so ayike meni sango so si jomba lipi yake muni na hii
4: mingi ti awa fango yaka ngia kena yanga chala na nguso ala wara a ale tikobe chala mingi si ala zanda gogoro tongo na kara kuunga na njo Gregoire mini mingo lo eke oko ti awa fango yaka na mbata si bangasu lo fasu biale lo tene ayike peko ti ngango kusala so si lo sara si loko lengoni
5: kara kusana na zolula na nguso anka ala wara lengoni njo nape tongo mokoto kara kuni akitutu po po po po mais bien que le changement climatique aida mais azalu kara kwa démarré en mois de mars avril mai kara kota la adun lengoti njonini ngusa wala zungara kubet kara kuminga pa wala ni 20 kubet mais ce sont ngusu mi dazu elu kara koti so mi wala kubet ni ake baloku Nyeso na gundani tonga na modde yakatimo mo tourner seseni mo luko betimo na kamba musara saraklage ni mo respecter a calendrier agricole mo na legeni asa si mo kwaranjoni rondimo
4: laso na leti ya garati batati banga sunga na taketa ko tosa nguru terti batani mo keba akobeti yaka aike mingi na leti a garani Stéphane Mute Laka loike wainda soke bando ni teneti agdana batati banga su lo kira lo teneti mungo ambina maboko sosi alamu
6: oyo sikle na unzi ya ti deuxième cycle la imana ya nizo mais ba kusa ti fango yaka na ti korotige ipite na mainzuni parce que ba de maidape raison na que so ala wara pendrango ngwa so ndo na bageti ya a partenaire ti so para la plateau WHH ba tene fao so amoni ni la sara si njoni ngwa ngwa ni asigi njoni na nguso tene ti gango ndo akida tatene na nguso ngwa pika njoni apa mais to na a wadingo yaka ala lungwa ngwa tia la ti karako na tapande ala kwa lengoni dali na sigi nzoni kama mbili ya da osi so amma bako osi ake akode kwa so ifa sefa kode ti lungo ya kanzoni na bage titene ala respecte ala angu titene a supla ti aka wa so ira tena sar clash
4: amunga le kitonga so la mbena baba na mama ti amulenge titene ala lekere kapa ti kiringo na damana ngombe ti ti amulenge tala si ala vonga mbena yeso seri mutere amu boko na lana ya ti sewa ti ambena ndembeso ala ngba ti bata ko betala so si ala rokoto ni na ya ti agogoro tala ti ba tongana yesi ala limbi ti muni ti gorena kota kotro na bangi ti kali na nzoni ngere lakwe gingo be aikana mbege tala tere ti bubango ti legi so si akana popo ti bambari na banga so si amulege na la pepe ti tene ala mwaye na gorani na ngo iso banga su Jean Balipio da Frono de Keluka
1: singila na sangu social ndo chimuni na i Jean Balipio ngo ya limbi awe chitimbi tere na genechi eso eke pakara li Claude Ningu Baliso lo eke komanda ya kanga mukunzi sarawisi eso eke fakodeshi ya kanga na kamingu anzo ni ndarachi ya kana azo nando mamatene chi echi laso
2: kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama
1: pakara li Claude Ningu Bale ibarala
7: edajiko ibarala ibarazo kwe ibarawa fango ya kati koloti bi Afrika kwe
1: nila merci mais il faut la yogota na awa mango yak awa mango yi wala awa fango ya kanjoni ndalti so ala ina nzaka titene amala na nzoni ya tene wala nzoni ya kode so le gati tene ala fanala la suna chikuwa singa chie chila so tonga na tiso itene na lichikuwa singa chie so anzoni kode chifango yaka chikarako wala chinjo aiki mamatene chie chila so la tizi yanga chie pika mpataka chie na la pakarali Claude ala michitene nai laso nzoni kusala tine lazo alimbi tisara titene lo wara nzoni yaka
7: o tatene edajiko titene mo wara nzoni lingu ti yaka chimo alimbi mosala yi alimbi na njiani e tonga neba na legi ti yaka chikara ko titene mo wara nzoni kozo iswa ki kota yi mingi akingwangwani alimbi chitene mwa nzoni ngwangwani. Nzoni ngwangwani mwako warani na mbagi cha ndokwa susi akileke, akika wala kigane yi nzoni ngwangwani. Tatene ikina pale chi warangu nzoni ngwangwa. Mena koro chige nzoni ngwangwa itomu chi warani mpusu na ndokwa chi ikra wala musina mbagi chi onasem wala musina mbagi chi ndukwa chi agda na wakodi kwa ni ala kufanamo azusu akina nzuni ngwangwa chi karaku tonga na mwanga nzuni ngwangwa we kode chi temosanga ni kuzwe ni akitene
1: kuzo ni kwa chitene zoni ya sinangwangwa ni ala lingi chitene na ipaka li Claude ala bala soso chitene zwe chitonda chi yakani loki sa tonga na ye kuzo ni dabo ti yaka ti karakoni wala le ke sa ton yen ti tene le tonda ti yaka ti lo parce que faut ko jote zo tonda ti yaka il faut le voir c'est ça mais à qualité ti c'est wa il faut la fana zoni quand même ti tene a idéal assi ala inga comme la peut tene ala soro c'est ni si fa de so tonga ala wa zoni ngwangwani ali michi mambo ko na ala il avait
7: il a so ta tene de du ko le geni la mena ina mbagi ti ndo kwa chi ti commandeka tonga na mo tonda ti ye mo le ke programme ya we cause so mo wa la d'abord avec Ngwangwani. Tomo waranyawe, parce que tomo leke sisingbi, si sisi chuma ke duruchi luyawe, si moguchi gingwangwani ngape, moke sayeli na loro, mope wanjuni Ngwangwani ape. Okay. Nile fukuzu ni mo wanzuni Ngwangwani ake garanti fadiso wawe. Motondani tite mo waranjuni sisi. Njuni sisi ni akete mo sawori sisi kilki tonga sope. Karaku ake mai pendere nando sisi suna inga chikuwa chitene sablo limoneux ou sablo argileux. Donc sisi son mbutu a ondoni kete me mingi ape. E sisi ni avoko pendere. E sisi nito mbuna mboko chumo mbuni mosele mboko chumo dangbi mogachi zini yachi sisi na doachi zi yeke yeke. Meto mbuna mboko chumo mbisi mo zi mboko chumo si sisi na mbachi butere chilo da place au
1: colé-colé-ngo
7: à Kinzoni, c'est pépé. Donc, ton mot basse, c'est ton gassoué, mon tondati sango kwani, mon dé kékékoui, parce que yaka, tikarako a besoin lamingi, a besoin beti de pépé. Donc, mon dé kékékoué, mon déléti a kani, mon bagida, mon bumbi a salté, ni soit kéte, mon bigiwada ton soape, mon lekeni natan, bi, mon biwada agbi. Ou bien mon pousse une mozan à yanga tiakani. Tonga na mobile tiakani na ses na peresso si mo faniso a ki boubana moa vitamine tiseni. Ni la i wa azumingi tela bile tiakape. Tonga na mo lekile tiakachuma wanzuni mo tourne seseni na poka. Tomok na bagara mosani akinjuni me mo tourne ni tite mo yapu ya tiseni. Tomo tourne tonga soe. Motonda chi po apike chi mochite mo lukara kuna molongo na molongo na molongo. Lungoni, moluni.
1: Idesi ala bibuge chala biyeti binamechi ala susi aike maichi nebeso. Si tongana kodechi ya kachikara koso agobe chala si ala ike nambeni akbali susi ala warana ya chakusala susi ala ike sarani. Ngo ina limbe awe chitene ala pika singa ala wara komanda ya kasugi chitene ala unda naluwa unda chala susi ala ike nanina ya chakbali chilungo ya kakode chilungo ya kambitene. Sitene luki na tene na demachala ala limbe chitene ala pika singa na ina molongo 112 29 52 52. So na orange la si ala seti pika singa na ina telese fada ala pika ina isinga na 75 93 33 33. Na kozo nimbi kiki na bagi chala gipaka la liklo dingubale ala tene fada ya tene tonga na zo adele ti ya katloni si luzi azendena we lubumbi na ta ni lo pusu ni ayona tere ti yakani na yanga ti yakani lo si lo gbini lo gbile ti yakani ape me na yachi ameni ama ndango a Yesu iki manda iki guna te tsana na ndochi londo sala ki fanazo ninga ala ki fafatu na zo atene alimisi ala bumbi yanga ti a ya a zende ti yakatala ala gbini encore ape alimisi ala tourner ni na seseni ti te na zana ti seseni afuna ti seseni o se aluna yakani wala encore ko de ti sunto ala ba ala sociale ki avu réalisateur avec ni la paix ou la ligne à la bigi à ces ni à la bigi à périr ni la question à la sana pour ça.
7: Bon, t'as tenu et d'a dit que codé sous pour faso à qui peindre codé à qui codé sous et qui tenait mingina à wa fango yakata la sarani tongana la deleti ya kachala tonswa tena bugusa yeni so akitena la bini pepe angbada tomogati tule sese ni motule nani pere na kubenswa liga ti sese a fu agatonga na angle me kwale ni la iba a uzuti fango ya kachi mingi ya kisa kudenso pepe pasa la bambi ni atina ki ngangu akikuwa mingi ni la si ikili wambini kudeti so chitene ala leke pere ni salte na ta agbini ou bien la pousse wazana yenga ti yakani.
1: Si ton mima ala nzoni ala fana wa fango yakati tene tongana ala ichilu yaka alingisi ala busa yendo ni awe ala zazende ni angbana leti iso sese chala ni epi ala tourne sese ni nani si tene ala bumbi azende so kwe angbana yati sese ni si afun pendre e afun awe e tongana ala gachulu yeda aga tongana ongrena ala me awa fango yakani ala kene awe ala tene ayike kwa mingi ala si ala kiga ala sigina use kapati kode ni so nala tene alingbi si tongana la bako eke kwa mingi ala bumbi azende ni ala zana yanga ti yakani si agbini si tongana mima ala zoni kode so ala fanila use soa
7: ni la so gi akode ni la so use so tongana mukina ngangu chisala ni kuzuni akaitenye musato chiso ima edamo fanige mubungi satichimo kwa lecha kawe mutuni sisi ni na yakani kui na sisi na saltini chitene so musatonga so tongana musani nzuni mubwala lechi kubichimo pendele ngbachi fungo chipele kubeni aki ede kubisumu luniso bo si fadiso useni akaitenye mu zi asalte ni kumu zana henga chia kanya usi mubisi seda. Ton mubiwa te ni ton legete mu zi kwa kidape mubumbi na ta. Ta na lechi ya kani. Tonga sawa isi mubiwa na teni epi tangati lechi ya kachumo angwa pulili.
1: Singila mingi na precision sawa ndo shimuni na hii. Anaka si tonga na lasu zwe tonda chulungo ya kachikara kotulo ni fadiso loke. Tonda ni tonga na ye chilukara koni pakara likleo do ningo bali.
7: Bon. Bifage fadi na kodechi lekingu sisi ni. Tanzunia leke sisi pende la we. Lopo pike, lukanga kamba na pokoni. Luki lukara kuchilo na kamba. Sosi itene poponi. Akodeni akindende e aba varete chikara koni. Domo luna kamba na zingo du muzidu oko mobile chikara kuda oko. Muzi oko mobile chikara kuda oko.
1: Lingoni.
7: Lingoni. Na tongana moluni na apoka sosia kisala niso mingi ni abuzen tene mulzidu ali mingi ape apepre cha 3 a 4 cm
1: mbada ubisisi ya gananga tisinga ike Caleb na mbagi chikolongo ananas Caleb ibarala stola emai
8: mechi ibarala si
1: munda chala ui imala ibarala Caleb munda chala na
8: bon.
1: Genechi
8: bon mi bara invité tizozi
7: merci ikuyi bara la mingi Caleb
8: ah bo initiati akasala ke sasa tenetu akubude chimingi me yako ichara haya akatinji hu ichara haya katikara kuyo me iwara pale na nduchi akati yakatinju mbaya njuna sikipende mbaki tizu awama kunga kumasidi na beti njunala kumasidi kora ala kumasidi ameni ala kiti ameni bo iwani kwa jingali china amara kwa leni suba la kwa amina akutaga kusungana kwa china mbigili kulungu nga kiaposo hali inga ngati ena nduna pelati mbi hili ngundu
1: singila nala Caleb si wa genechi amu unda chala nawe na achi use kapa chipika ngo patarachi shwe kete ande tene nandu chene chinjo na akwa leni wala lungo ya kachinjo fadelo kikiri na tene na unda chala so donk ala dushi na tereti fonono chala fadelo kikiri na tene na piko chikwa le chala so ande singila mingi donk mbiki na bagi chala ge pakara li kliod ningu bale ala mba fadechi fanayi tonga na insizo alimbi chitene aluna ya kachilo chikarako si tonga lolo chulu ya kachikarako ako detiene na lulingi chitene lusarani mbeni itani akira nko agana angati singado yala ya mulo imu munda chilo dabora we si fadiso si ala tonda chitene ala falungo ya kachikara koso aike Daniel Lambagichi orkide c'est ça Daniel Ibarala
8: ala kimani
1: bi mala pende mingi ala munda chala na genechi
8: singira libara da bona dikira anga ku ipi ato shidanga ya kona zoni ni shokola zifara
1: singira
7: libara bingi Daniel
8: inda suri ya tujito anga su ala tene sabite nesi lungo ya kati ko deti sa si lungo ya anji kara kusu parato la hasi si su kadala sa tene ni do ida lungi ni na kodo si diso na amene rejo su kira par exemple ya ki kati ki ya kati ki liwari anga ye ki zingaji kalipo si se sini kwa matiri kete apuka na yanga chungu chibunga na pala kutola sinogirela basi sini anketo kama menche si fipe nina kikundu argil mbutu ni amelonje ba mingi ape ala sata de kwa dene ake nizoni si fipe ale mbutu wa bushida sitene anu na itara konisi ama nizoni na par contre nandu si akano usi na si fipe mite anara teneni trevoi ki hibu riba ake mani amela mbe kwa bena ake dame difficulty su inki wara nandu si fipe ni a Ça va même tout le attaquer après quelques semaines. Après, c'est même ça devenu un amasso pour la fille du cours. À bout, à mener à caractère. Nous voyons que ça va être un zone à l'Europe. Tenez, il crée une amie avec un bas pays. Il est du temps à l'électrique. Tenez, il doit aller plus de pousse dans ce terrain. Il va randonner à mener à l'Europe. Et même ça n'a rien à mener à ce terrain. À quoi, quand encore bêtis.
1: Singi la mingi nala itachi kaleb genechi ama di machala na wefa di lukiki na tena unda chala meni itani akiri aga chulu na yanga tisinga ni aike Dieu donné na magechi kasai Dieu donné stonga nala ke mai ibarala
9: merci ibarala nanga di tisinga ka
1: Singi la
9: Singi la ibara waenda chi akasuko na terekela so
7: merci mingi ibarala Daniel.
9: Akamena question la mbichunda. Kojulani na tonti pabia patasilani ikidea ya kati kuton agana ya yoro. Iki kompe na tereta ya kani ipi moba ayina ke pudir pendre. Ifadiso yoro niya ke dape asarasi anyama te ako beni mingi. Nila mbichunda yoro na ke bien uwa ke shoni. E deuxième question la ndoti klimon ti munda pa. Kojo asina mwa ti mars ide yaka agati si avril e kumasi di loye munja pa pika da pendre. E maintenant fadeso munja pa aka pika fatu na klimoni njoni ape. Asa si tona ilu ko be, di fwa mene ako beni mingi abupa. Agati na mwoto munja pa kumasi di pika vre, anda ako bene abupa we, ala perdre valer tela. E utani nandoti teneti a nyamaso ake konsume apronso akubeta ako beti. Ala tia akubeni kwe asasi. Valer anga meme na ako beni ape. Nila mbitunga solution tena ipiti warani. Tupozwa ke nambege ti kwata apronso le ide yakati lungo bokoro. Tu actuellement ambigu tu quoi mais apprends est-ce que le monde à moment tu l'as tout ça là à que peindre ou à que peindre après à quelle question sont bien posées na waïna là merci nala
1: merci nala Dieu donné et que les allégués na le titre ne le qui na a un data la ouais si le qui na il fait des snaps de chez Cordé chez Lungo ya Kachika Kosu Pakarali Claude Ningubale tena qui na
7: bon merci mingi et d'ajiko teneso itachi Dieu donné à tenegi ça qui a peindre à tené et mbi pensé le d'abeti na kodeso kozu ikifana yaka na tapandiso lo tententi yaka chikoton susi nango inika kigana yoro siaki batana yaka su lo undangana yate eske yeso akinjuni wala kishuni botatene leni ifaya kachikoton koton akiso itena kikultu industriel e a besoin a ye mingi chitenisa nani nila a yakachi kuton si faso a kobila ama kongwa ki mingi so ye chiteni nila nangwe nika akigana yi a pesticide so wala a produit chimique so iki traite nani si iki wala lingonjuni kom yakachi kuton akifa kuta lechi yaka a besoin a moyen mingi nila ganani me yesu lo unda nambia te wala kinjuni wala kishuni ipete alo kuzuini akinjuni paske iwala rondomoni pendele e koton mingi iki tenya pa kugwa ki transforme ni akileke na bongo na yindendendende si iki utilize ni me akishoni ndali chiso tongana atuku yoroso na telchi koton akibata koton ni me akisa shoni na ndo so nguru yiso te environnement na tapande ton atuku koton so na telchi yaka si ambena nyama susi ya ki edi ya zo na tapande ton tia otoro si flekchi koton ale si otoro agachi tena gbutu nguni agwasa na mafutachi otoro otoro so gbutu so na pekoni loko wara kui paske pesticide akisa shoni na lo e pesticide kwa kibuba environnement na yachi pupu susi iki uni e nando suge so lo tene tenchi kwalichungu inga ke ake yesu asi zo kwa peti metrize nyape ake kode so iya su isan bila si kwale ni ake nanduchi si ngu ake pika kil ke isi aga na kwale nanduchi yaka na ambagi cho ikifayaka ashuni agnyama kida mingi kode so si molingi chitumba nani tatene kozu ikisara ina produit chimique me fadiso ko Jésus ya kinjuni si effet secondaire wa ti shona nduti synthétise wa ki ape ake a produit bio pesticide. Ceci fa ko denia ke tene momuton na ndongo momuton ai ceci ele tene laiso momuton kubeti manga ceci a ki luya kanso mosana men kode et puis motuku na telchi akani a ki protéger na moni njuni mingi a lingbingana a produit chimique ni mais njuni chilo akiso effet secondaire l'anduti azo akida pepe
1: ni la sitonga na azo ni chitene ala fanala tonga na sal ni chitene ala composé chimbebeso a biopesticides voilà et on voya la na ben na yinga chipe ko chitene isa uniquement na ndoti composition chi biopesticides parce que baso agameni eso si agangango actuellement we bachi azo so akiunda tena la ki de matetcha tencha kbalechi a nyama so si chine beso a ekibuba yakatala ala petite ne ala fanala ni na chikete ngoyi voilà ala unda chitene kinala na yinga chipe ko c'est alimchi fanala composition uniquement na ndoti biopesticides mulegenazo chitene ala tuku anguchi a yoro so si a ekena choni yoro na yani pepe so ek sala ni na kugbechi so si anguguyi chitene afa anyama so
7: bon tatene a ki demachazo pia ki paleswa u azuchi fango ya ka chingi na ni mingi meto idabechi na kutama matene susi tene a ki fango ya ka chikarako na njo fango ya kani a ki gana kwaleda tonga na itene ndu tenchi pesisi tatene a ki yesu mbipeti fambagi ni geme nguisu ki na nige tombi fani a ki gimbagi ni kete donk na mbi mbi baki njuni ile kemeni kapa ile ke kapa fadiso imbada i sala mbeni kwa singa na nduchi biopesisi techi yani ake mingi sumbi jiri chindongo ge kodechi sango ndongo akinde ye tonga na feichi nim susi ake tonga na chini vakin kodechi sango ni akingande ye tonga na kubechi manga lai savon kodeni koi akingande donc lege akida ikile na mbini sangwande na nduni meme na tapandichi Daniel kwelo tentecha makunguzu na abio pesisi dipi tumbala donc tite nizambe program si ikile nduni
1: singi la mingi na ala melo kilu hunda na ala na achi hunda chulo lotene pakara Daniel lotene na anika kojo anikifayaka anikileke sisi chani na njechi mbangu wala njechi marsu sifadeso nguwa na njechi ngubengu watongwa nguwa kumasi tonda chipika we sifato si aniluwa ya kachani ni me kom ayeni abian laso so aniluwa ya kaina ke bian nguna epika nanduna peso ayekenzo ni tanimba anilugi ya kana nchechimba anisagi nbe na kode ni wala anibian ni
7: bon ake kwa leso zo mingi ya kichimbi nani memi ye a wakode kwa ni kichimbi nani chite ni fanazo ni kode solo faniko zo ge ake iso ite na kikalondile agrikol susi ngurubia na awa kode kwa mingi ya chimbi alekenila me chingo iso ndo chie agbion changement klimatika akida alimbinga iko igbion akode chini e aketene lombagi na mem kanondile so pepe paske ton lombana nisi lulu kobe chilo tonso lo teneni luni asigingo akpe kobe niko abuba donk akinzoni iko igbion ni nzoni kodechi lungo niso mingi na pratik si yinga si ike tenenazo akinango iso tomoleke sese chumo kwe nzoni chulu yawe moku chite ni nguwa pika nguwa pika fani oko use ota e nguso apika so ake akete nguwa pe mojiko tene kutangula pika fani ota na poko chite le mogafa diso moba sese chumo wa muye pendre tonga na momu poka mode fanyoko sese niso mode juska lingo niso angbachi muye sese so alingbite mulu yawe me mulu ye si nguwa kpe dimanche oko dimanche use rezerwe chunguso na sese so aki edeko bechimo ni me si tonga na mote mulu gini mbachi ate kalondri ni la mulu awe si nguwa kpe da la pale akida donc kute ini akete ne mobango iso nguwa pika kete luye chumo ape na tongo dan mozango apika mingi kutangu fanyi otana pekotele akimeni enjiso apumulege mulu kubitia kasingi.
1: Singila na kingo na tene na undachi la soe kima kwa singa chi fango ya kanga na shimbatongo yama pakara li Claude Ningoubale inale mba fade nando chi kode chi lungo ya kachikara kuwa de indunjo na pene ngo ichi inake pusu pusu yo yo yo me alingu siti na ifade ala tene tongo zechu luka ya kachikara koni lo pusu nkete me ade ala fafade na awa mango ipepe a karakteristik chi angwa angwa so la lingi chi lu paske mingi ni ifo mo chumu ngwa angwa chi lu so ifo mo ba d'abord ngwa angwa nta na mabo comme est-ce que Alena qui les gars quoi parce que à la banque en quoi ça qui lusu à la qui royani à la qui ça toi hein parce que inga ini njo na pele ki unda tena ala so pa kalitude
7: njo din njo ni mingi ima unda chala ni ni lambi tondani fadige na kozo ye akingwangwani ase ngwangwani ki kuta yi mingi tant que mo wanjo ni ngwangwa pe na peku musala pendre ya kachimo mo chimu mema angre mo luna kamba musanye moko alingonya pengwa chingwangwa nyiso akitongo ndachi iso abuba donc tite mo anju ngwangwa nyimbi tene ipusu na mbagi ndo kwa chi ikra na aita chi iso na kete koro ndo kwa chi adamu ndo kwe ala ba komanda ya kaswa kika a unda lo lokufa nzoni zoso akna nzoni ngwangwa na ala nzoni ngwangwa ni akichitene mo veni mo fa poroni na momboko chimo mufanya we moroyani ala susi akikete wala kinjunya pe muziala ala so akono pendete chala kilis ala ki bien mobala kina nzuni ala sante ala zazango
1: kule otala voilà. Kwa yako
7: merci mingi ni la kule ni oko sate kule uniform etate ni edajiko mulingbisa kwa chi komanda ya kasinge donc ala zazango ki oko e na pekoni musoronya we musari iso atene test de germination na niveau chala awa fango ya kala pechi sara ni mujiko lechi kala kochimo asitonga na baluku ungwangoko muluni na mbeni ndo sosi motuku

Magodo, Geneviève, Solokwi, Nalango, Gombe, Achinje, Sio, Ikeda, na Toulouse, na Sisi, Franzi. Atenenza pabini, sa usoko siya, mwa boko nani, sala munga ngwe, so chibi na mecha siwa sungo, tenchi tanga chibini, suwa kia wande gina nga, dacha siwa na baka chibenzi, lege chi deron lakwen, na biku oku, lango balusi na oku, chinje suwe kida kekere kila, siya siwa magbodunga, na tanga cha siwa na unda na usoko ama tukwa so, chibi na mecha la so, tukwa niya bala. Tukwachi ase wanganare Eli Marie, ase wanganare, ase wabenam, Fekuchi, Sano Willi, ase wadonde, ase wa Giseko, ala sara tukwa sochi musingila na ase wasungo. Gana usuko lana maboko na la tenchi kwa choko chala. Chikwa choko chala baba chala nganare Eli Marie ateneza pabini sa usuko siya mwa boko nani siya la munga ngwe so chibi na mecha siwa sungu tenchi tangachi bini suwa kiwande keke reke biku oku la ngobale sene oku chinje suwe kida na nga dacha siwa na peka 11 a siwa nganare ya unda na usuko ama tokwa so chibi na mecha la so tokwa niya bala tukwa cha sewa gizo, sewa getupu, sewa bokolo, giambi, mamba, pata, bila, gebera la musingila na sewa sungu, ngano soko la nisi. Amma boko na la, tenchi kwa choko chala, pakara gizo, eva rustelo, kwi na lango balako na usio chinde suwe keda. Tenza pa beni sa zusu kwa si amma boko na nisi, ale chibi ngana mecha sewa sungu, tenchi tanga chibini. Kwa kia wande kikire ke biku oku, bimbie chitene biku oku, lango balu sene oku chinje suwe ke dananga dachi wakwa na bakati seidu, lege chit danza pa kooperasyon chit lakwanga. Asi wanginzo, hunga na tangacha sewani, aunda na oso kwa matokwa so, chibi na mecha so tokwa niya bala.

vada fadi fadi so itingi tirene ati musika attitude na genetic so linga gara so kaya anda sienti bigi tigara ti boy rab na devant ti hôpital ti boy rab so ina leke pika patera na ti kwa singa musika attitude na lango ti lasu na nonda fan de keluka ando ti kusala tala so ale sara donc ando so kwa le desala maishu ala mbala kwa giti magi yawe.

vala ikwe ititi inga yina pasitwa gina ndako sulo ikwe masanguni ligi ako tonga nala tena itikuwa tijisle njina kwa ngoita ako tila nandeke luka njapa diko lo tuko tisa kusala na mbege tigira FM sife nini tula hundi nga nandako iso vala ikambi mwana se watilo mala inveni suwe kine hati kusala chawa gusinga.

kaichi la so unja we pota singre na so kwa dinge bana metre christianel di mango na so pa singa na tere chana ba igumana ritmo ni pa so ai

0: Alai tonga ndani mbinga tonga sungunga tia limbi ya ochiti ni zanga mbatani na meni Aswa ganga peko chiyosi Aberti jisle na mazo da ibarala
1: Ibarala mengi kreze chanel de mango ibarazo kwe na la kuiso
0: Ala ganda chukwa singa la suna be Afrika ina itambra tonye
1: La suna be Afrika sa kwa tia mazo koni Iki munga girek meni tonti suwa la inga Na pumaswa si na nduji dunia si Wago singa na koto chibi Afrika Chiti na ikami mawavundu na zokwe na si wana zokwe ina yaninga akwa singa kida asangwa kida kumona abia nangwa minasaketa koto kida me iki respete nga gi kusala ti ni akapanya program chini nga na ngobo su ilimbi ti muna ritme ni tene ya kompanya zokwe
0: ipete ginza pa mugi na ikanga ngobe mangati osi iduti gina devonti di singa ni bon vala imashi jisla ke sigi osi ni atleti paske pase a bon moment ensemble ite anzo ni kapati kusala
1: singila mingi na titi ala gonzona utetala zona
0: merci Bertie.

0: wa be Afrika, tongo mbela so akindali chala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazo kwe, ata moke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimti sinazo kwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chiwara mungo maboko senge senge, konjonyu kwe si lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anzea on wala sarangu, mungo maboko sesenge angwala kwe ndali chala. Ando kusala chie akisara kwa lakola kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molingida. Na yati davaka use na vaka yapele osyo na lege chi bakongo lena lena dalimbeti Nigeria. Ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisina bikwa oku na munga basava na ndambo tisina munga osyo na ndambo tipekoti bekombite. Ngana laposo titondani na munga basava na ndambo tisina bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara amungo wango. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe. Yeke ge, chumu maboko na ala.
1: Wa bi Afrika tikuli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
2: akodoso kwa angura koloso alimbi ti wa kobela so lijo ko tonga na kodose ti bi Afrika ataso ale ti wa kobela ti ebola na ti kodori pepe
1: ti bata wa bi Afrika na teratisioni kobela so ndo kwa gbena ga swa vatene ti seni a unga na zo kwa ti bata le ti longana nda
2: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mo pa direta ngoboso sukula maboko ti na njuni mbunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
1: mba yongoro na beni zo swasa akobila ti shofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
2: mdu ya maso alundo ti kui na ati mbunda pepe kweloro iyo na danganga soki mduru na tere timo tongana mba sumo wa akobila ti shofengo tere
1: tongana mba meni zo swasa so akobila ti shofengo tere wala menya asigi na tere chilo go iyo na meni danganga soki mduru na mo chitene wala mo ire numero ver 12-12 so aekesa akusala lanabi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na ebola.
1: Swa ikitongo melatindo kwa gbena kwa savate enti seninga na wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.
3: Radio Ndikiluka, aekia wagusinga bali usio mandoni, ne atakita kwa boti be Afrika.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva, Rodrigue Lekwangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes de Voto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Nola, Emfaitanaise, Radio Ndekeluka.
15: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
16: Bombari, Pedon Fuguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.

0: ala ki madafla de keloka ngongo meneti la kui barala ko itena la zoni ngango na ko singa la sona be afrika ati la so sisi fanala akikete akapa ke da so ki le krenda ti litala si na ati kekete fukuchi ngonga akando wa sango sala kema Pokota kota sangutila kwisu na inati kwa singa laso na bea Afrika kia michi jani. Amiti Ibarala.
1: Ibarala mingi Gislaine Bertia Mazuda Ibara Azukwe. Nalita sangusu aiki biati kwa doti bea Afrika Faustin Archange toa dira si ya tenetene biri tonga su na migi ti tribune si Nations Unies. Na hati tenengu tenetilu biati kwa doti bea Afrika afa tene zingu tere chindo kwa timi niska na hati kwa do alingi ti tena bagigi na ndoti teneti si duti na hati kwa doti bea Afrika. Na hata sangusunga aiki teneti nda utiligi ti awa pingo na kururu wala taksi motu si ya mananduzu mingi na hati langusu na migi ti susu na kumbosu aiki na hati mambiri kadi ala iki mandi hati neku na ndobe ningi na hata sangusu. Sanguti mwa na yati ya sanguti yesu aiki wa kpere kpere wala animateur vedette jisle dina korongoita si ya wara kwa nanda presu na pikuti andura kubila na sanguti ya wanguru ndemboti gire andemboti zingwamba teneti kangusa kuse balu senandobini mbasambala amura bitun na timbege ti muritani si ya tukungu na ndembesu na ndoti afu uti bazu bongingu oko na para
0: Ne ati kota gbingo lengo ti bindo ti gigi somba ti tambla ti ngweso bi ati kota ti bi Afrika fosta arkon jita dira si asara tene biri lo unta tene ti bini kusala ti kotongo tere ti ekeke so alimi ti ba gigi na poko ti minuska so kusala ni atambla mpwempre na ndote ti si duchi na ati kota roni
1: ima kuta tene so bi ati kodwa tene na yanga ti vyane inga so
2: na yati mongo tene ti lo na ti kota ti mingo tere ti abindo ti gigi bi ati kota ti bi Afrika afaswa tene bongi alimi ti tene lo oko lo bata si duti ti lo na lo to le ti a zoti beno ti gigi ti faza tene lo nongo ti ndo kwa ti minuska na be Afrika alingi asara ni yoyo pepe mena legi ti meni pialo ti kusala so alingi ti tene atambla na kapa ti mu maboko na tene so foste arkonsto deka a faza tene na tere ta koroti be Afrika ak pale ti sedu ti ke da ta pale ti koroti Sudan pale so asara si wongo ti amlingi ti Sudan ak pale na be Afrika sa ke baluse na mbasambala nga na IT bira so si na mbage ti amda fok na zeti fondoso a on asara si amlingi ti koroti be Afrika sa ke balako na oko singa akpe angba na tiko roti birao na bangondo chilo pengo biraso si aze ki gana be Afrika nga nambage nambage asaka si teneti ngu teneti seduti aga kwale na tiko roti na lo unda mingi titene amuma boko na koroti be Afrika si teneti dengo yaka nga na alo suse ke bata anyama alimi titene amai si pali aga na pupo chala pepe na New York gati tiko roti be Afrika afaswa tene dali ti kusala ti maboko na maboko ti siriri ungo ti abumbi tumba balako na oko si a miro kusala ti alawe use aike na kapa titene ala kwe aza a sarango kusala ngangu na terta menge tukodo na unjingo na tene chilo lo tene ti siriri alimi ngati tene agasi amai tene ti kodro lo faso pialo ti PND 2024-2028 ake oko ti ISO alimi ti tene asigi na kodro ti bi Afrika na ti pasi aga na seduti aga na maingo tene ti lege nga na tene ti maingo ti konomi na kodro ni
0: tonga nisi alimi ti kanga lege na petengo goro nga ti tene abata zoso si asara lisoro ti kubuna ngangu na terta la na kodro ti bi Afrika
1: Aiki, mama tene subiri si ya bagigi na hati minika pati sutenonso ti mimori tonga subiri na mbigi ti Institut Centrafricain. So, abatene ti gingunda tayi, mbiri mbiri aiki ICG la. Donc, na yati kusala nimbi eti tene tonga su, lo su si lo sutenir su lo tene tene mingi. Nandoti ya tene tagoro su aiki mana yati kodo, nga nandoti akpali su si ya la su si ya sara iti ngangu na tireta la mbiri mbiri amolingi aiki warani na legi ti dengungbanga. Yeki masangu ti Edouard Rogosi.
3: Wilson Abdel Nedi, vous venez de présenter.
4: Natawati jury, Azoso Agamingi Tongana a étudiant, Awafangombeti, Ghana Asewa, Wilson Abdel Nebi Dengus, Loara moyenne 17 sur 20, le Tenetenen Andoti, Kusala, haute autorité chargée de la bonne gouvernance, na legeti kangango, legeti na guru.
5: Si batin du goa, ke menishoni mingi, tu zabete na kanga legeti kodo, kanga legeti maingo, ti kodo, ti kanga, kanga legeti maingo, ti apolitis aussi, akuto du kodo, sanasisi, il y a si banza que, tonganasi, travers l'outil institutionnel, haute autorité chargée la bonne gouvernance a été né il fait pour les nagui quoi sur le sara enga na mongo ma poko sur mungu atika ngole ki mata mata atentu go na city be africa
4: professeur du Eugène Demba Mokondi ti jury le gonda joni kusala ti wa manango mbeti so
6: meto ay bala souci awa mandango mbeti akumasuti bulita na ndoti teneti goro na kontroti et puis na akusala souci ando kwa so azala ti tiribira na nyake sara wala eskala ke sara kusala ligi wa sara ligi na pe donc ti so étudiant so lui ti bulito andoni si lo sara kusala so tonga so ilimbi gili tene et puis ka sa ko andoti lo
4: na popoti awa mandango mbeti Brunel Dorian Schiller Beninga tenez tu tenez na doti kota mama tenez so aké tonga na nyansi alimbi ti bata c'est doti chala so yeti ngangu asina tere chala na poponi aké ta molingé
7: biunda na ita centrafricain ti te d'abord a punir a zo souci à la ki sara choni a sa li so ti kubu na gbacha yi na a victime souci a ki subir a yi so et yé ti tenez le veillé na docha a texte souci lo veni lo zana siki
4: na peko ti pikango patara na a jury Aunda na ala soafa peko ti kusala tiana gigi chima atene so kwe atena la chitene ala gbion ya ti kusala tiala ka parti soutenon so amulege tikanga legi na goro nga ti pika patara na ndo chitene ti gongo na dawa ti mbanga ndali ti bata se du ti tiala so ye ti ngango asina la na be Africa
0: sango moya ko ina busembele na tembela poko azoti ko bela na asi watala na teresa na tadanganga ka ke de matentisu meneti za teresa la ikape
1: na mangwala suwala tena akpali mingi halingbi tigana ndoti seniti azo sosia eki wara ko bela su singa ala unda ati tena muma mboko na la ikima sango uti Charlie Bifio
8: Na kota danganga ti busimbele na yati ndokwa so ayere ni pediatri itingi terrain na Lyon ti nuko lamba solo eke duti na ndo bobo na molenge ti lo na yati maboko ti lo na bango wali solo fasombe ni gingobe aekeda na peko ti solo londo na kete kodro so ayere ni buduli si ayo kilometre balo otana mbasa mbala
9: haigi problem chi mene la misina busimbele me opo adimu wa mene nite mizana tere chi mengi na pe ha teste mene ti mbiko ete azana tere ti lo kwa resira pe Ila ingwati duti soke azana undami tensi tembina asewa te wa mene teza antere menge ni me asewa kwa idape inga kuma eso ti tempeti sarape ambena asewa kwa na teren kwa inala gubu oko kwa gi problem chi mene ni kwe ziska gumbi menge na pedo na cha 3 heures so
8: nando kwa so wa yire ni maternite feite na mama tingo oso lo eke da popoti bati azo so lo eke na gbeti serum nga lo eke kuti ti tene azamene na teretilo
9: taifo gimena zando le azamene ko jimni jimni ngolemba iwa mena pe fo mena mpongo giada pe igu igia zon kingwa na gigi pisa jumosha ko na lango ko na ndoni
8: kota wanganga na danganga ti bosembele George Trésor Gamash na lofabia ni so paliti warango mene aike na yati da ngangani
10: na yati angu so on ndo kwa so ki bando ando tenti seni amuna danganga ti bosembele mbongo de son mekbalina ke so yati gogoro so aike singi ambenazo so si ayeda na beta la oko tiga ti mumene tala titene iso na finita zo aike da pepe
8: tala so si ala aike ndo na tereti ase wat tala so si aike na kobela ala unda ti tene azana sese mbeni kundu ti mungo mene senge senge na yati avaka si alingbi ti lekere kapa ti mungo mene so na dawa tala so si ala ke a wanganga bosembele Charlie Befio Radio Ndeke Luka
0: ata mungo maboko tala na aligi ti konomi na aligi ti dingo buze nga na yongo kumba ti azo ata kisi moto ake mwaki apeti za vundu na ata siwa na soso na kombo na ati mambirika di
1: na ata lango so alo ndoti onsu azo so ayeke na mbege ni kâ bate na ala yeke pena apururu ti ala ni na ngangu mingi ye so ayeke sara ti ndau ti legenga ayeke ma na nduzu mingi ye yeke ma sango ti wago-singa ti ye so ahon na mbege ti soso na kombo Bonaventure Ngomba Katikiro
11: zo so kue asigi nduru na kota lege wala na gara lo yeke ba biaku so pengo loro ti ataxi moto ayeke bimbeto na be ti azo na tapande na biku aoku so ahon mbeni wapengo na taxi moto so ayeke mu loro mo ba motene ayeke tumba lo tumbango lo pika mbeni koli na wali so ala use kue akanga na ndö ti kururu ti ala na sangbi lege so ayeke na dawa ti gendarmerie so ala pika tere na ngangu ala ota kue atuku na sese zo oko oko ayeke do tere ti lo aike dema na gungo plaso pale ya sida. Biaku asupe nala na danganga, si kolini na kana mamboko ti loti gati, le fa yeso asi.
12: Pour sa gapoe na niveau ti rond-point, ti ngangu, biwara shok na niveau ti bassin timbe, maboko timbe, ba ven ni me mafa, bi perdre mene mingi, na niveau ti gere ti binga osi, sku ti shok niso, biwara ni, na ae korsur nga ki gada, meti wal timbe, gere ti lakumbi, gere ti lo ti gauche.
11: Awa pinguna a taxi moto, a inga bia niso, sarango yeti teretala a iki gana kwale, Abdul Karim Isen akimbini wako na popo tala.
13: Na milioni ya mena edasa ya sara vitesi kengape. Ya mena edasa ya delege ya kboto kameta la lako wa zara na sansyon. Meala ya metrize kamem lorona ya jimne. Ya mena taksi menso ya muka gido sorche ya muna zo. Siyazo ya gwana karche sole saka desorde nise. Na ya gana tujura pulan luchi ya taksi menso. A moto sosi zo apechi galo lue moto na temo taksi men logo karche logo sa desorde. Bwa sola ya gaka na problem na luchi ya taksi men.
11: Akimanki pepe jitene abizingiri na gote ya wakengo na kururu sokwe. Aikina gunda cha ndauti lege na mango timote zalang mukundi ti bumbi ti a taxi moto tikete kodo komanda ti soso na kombo
14: na yati ndiati kwati ti taxi moto mungoloro en désordre yeza zoni na yati sanction tena a réduire penser ti loti loro ina statut na règlement intérieur tena loke de so ape soutenir la loi igona loda ti fana lo tena ba yeso le saraso ana lege na pe ka na commissariat ou gendarmerie ak éduquer lo ti fana lo ndiati code la route ti fana lo mbeneso a manke na ati finiti lo tena lo ngwati persiste izilo na kwa taxi moto ni
11: ambina wanganga so itengi nala afatene gina yati anze ti kukuru nga na ti mvuka so iekeda azo so kwa tina yati pale ti ndauti lege ndali ti a taxi moto wungo tala kwe asi balako na gumba ya azo mingi aike kuna ndembe so meni ngangu kusala na mbake ti akota zo ti kodo ti soso na kombo ti tene akanga lege na pale so Bonaventure Ngomba Katikiro gena soso na kombo dafono nonde keluka.
0: Ale kemanda flan de keluka atenti vundu na tukota sango chiso aki yala soke sa kusala atenti vunga ngwa sango si aki na vundu na be Afrika.
1: Lo sosi lo iki wakpere kere wala animateur so ingalu mingi jisle dina korongo ita so inga ngalu na ireti le fenomenal si awarakona ndaprisu na pikoti nduru kobela lo iki sara kusala na mbegi ti gira FM so aki dafono non ti bendo ti gigi tonga sula a inga ngalu na ireti le petit David singa lo sara kusala ngangu mingi na dafonono ndiki luka gi jisla ndina koro nguita aiki zwa so lasu a wagusinga aiki tutulu Alexa Felix Angbandi.
15: Bonjour, je suis Justin Dina Kongo, animateur producteur radio.
16: Atulo na lango bala kotise chika kauka, ngusa kia kongwa mkumba ya nani bali pramwa na uku na batachi bongi. Justin Dina Kongo ita, akimeni mungi chikolo chibi afuka suwa zwa ite nchulo mingi. Ichi babatulo aki Jose Ngo ita, suwa kiwa tukwa chale zuchi mungumba. Losa asewa na Manuela Chimene, suwa lafala ni selika na ngusa kiusa ndoni bali use na use. Me, na lango chila su, afabiani su, lokuyawe. Loza akbata sewa chulo, azuwa yelo, awa mangolo na so kinduna lo na chimawa le phénoménal le petit David le kinakwacha iri sosi azwa ichi iri minalo nanga lo kisa kusala mingi le salani ando kusala na mbagi chi radio nimi gana chi tropic FM akako zot kusala chulula na pekoni iyo lo li na dafno onde kiluka na ngusa kusi andoni miombi so lo sa kusala mingi si lo ga kota animateur so azwa yi lo mingi na legi si sango kwa singa chimandako tonga lo kina devant chi mikro jisle ngoita aki satene chitene amu wangu nazo lo kimwanzo ne sango lo ki pusu azo chisa amene nzone ye nanga lo kisa atene chingia chitene adepe chazo kota ngangu chilo akiso lo ki laku nduguna wa be Afrika tongana na dabecha alani nzoni nangusa kusi andoni balako na gumba ya lo sa ameni kota emission publique na mbagi chit tapis rouge na chidawa kamiyombe chibu
15: la onu si en direct de Radio Neke Luka pour l'instant voilà nous vous saluons et nous vous disons bien de choses aujourd'hui nous sommes vendredi le 18
16: meni leko swali mbichi mani pepe nanga kusala chulo angbagi na mango mbeni wa inda chita fanon de kiluka silvi panika lukufa de tere chulo na kwati jina kor pepe
17: na mardi bimalo na animation na radio gira e na mango lo mopeti inanga motene mbeni zoso fade na chila ngu se lo kuya pe e don tenchi kwa tulo asitonga na ta nguza pala sumba inakuwa suru ya tibeti ya zo na kenjoni si alekere mbeni njoni komite d'organisation asana sese jitene alekere kwati jina kor aling na kusala sosi lumu na Centrafricain na legeti kwa chukuchi wa gosinga
16: la nangusa kuse nandoni baluse si logo nambaki ti radio kira FM la kweto na animateur anda kalaso lo lingi pepeche sa kusala so jisle jinako ngoita awa akwa nangu baloku na wako Luzana Pokochulo, wali yako ngana mengi ushu.
0: Sangoti a wangoro zingo amba tenzi kanguti wanzungu sake sebalu sena mbamba kutochi be Afrika matipika ndimbo le na le na Mauritania na Casablanca na Maroc
1: ndimbesu kutochi be Afrika ngana kutochi Mauritania ikinangua kumbagi na mbagi sindimbuni angwati gotunga su melui mafuta su aikimuingi banda ti a fufu bazu bongi ndimbesu lo inayati gradenti tena lumu mamboko na afu mbati lo abamarati bazu bongi aikipika usindimbo tsala gina bikuwa oko su aikigana dawatia itano chi Burkina Faso lako gina mbege chi Casablanca na Maroc na Ngonga Oku chi biko chi be komite
0: na ndembo chi gerela kwela lango balako na omene chi Super League si ambalako chi tambla na Barthélemy Boganda
1: na biko chi be komite je fadi pish njawe ya tukungu na ndoti Olympique Real chi bombaringu usho na oko si Azebra chi mombirika di ya titala na dawati Olympique Real chi bata chi bongingu uta na use kile singila na suko ya ngwana kunduru na teretsi afonono tsarasi ya kima asangunga na akwa singa Gislain Berti ya mazode kile na lakambani
0: kadi wakala na ngunga miambetenza kota sangu na ngati mzufonzi mungo maboko te sosteni kala uzuna itakete mungo tere kuzuna kota sangu chilaso
18: ala ikigibecha la nanduti mbeni sangu ala ingape wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
19: ala pika singa iyo na kundu ti stop pateneti da fonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili
18: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
19: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
18: stop atene mbeni pia lo chida fonono ndeke luka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse
20: Radio Ndeke Luka uta sango otie chilaso
0: salama na chakuta sango na ndo taflon de keloka kundo chibendo chikiki wala minuskasi abele na a mbichi ya zande anipigbe chitene ala zima poko yamba na ndo chi komandati bambuchi kumbanja ingana aminazo usesusi ala mulani na terachulo na ngoti a sorongo azusu a tambla na nzeti kaka uka so si a on yae nabosen soa ke wayanga ti bumbichi minuska akiretene na unda ti destin de bonheur Vilikon.
21: Yapakara ya enabosen bibarala.
22: Bonjour. Ibarala.
21: Kapa balimi ambinandona ko chikota warango tereti bumbi tibendo gigi aiki bagigi na ngweso si korochi bi Afrika kwa iki kokapa na yani yeti nzuni tinye la si korochi alingwe chite na wara na peko chipika ngo patara chikota warango tereti bendo gigi soa ki tambole na ngweso.
22: Alors la 81e session de l'Assemblée Générale
23: Kapa chifani balimi ambina ako chikota tengwengo tereti ndo kwa tibendo ndoti gigiso akembeni kota kapa susi ya tengbi akodo mingi akikapa chipika ngopaka chitene abatonga na nye anzunya ye na ya chidunia mobimba tene chibusala chima boko na maboko tene chisigiri nga na tene chimaingo akendali nisi kodo chibi Afrika ngakwe na legi chigbi ya chikodo niswa ke foste akonj tuadera loko kapa na ya chikota pika ngopaka su akemwande yinga akotonga susi akota patra mingi akibagigi na pupuchala susi agona eri chakodo chala ndenge na ndenge chitene talege chipika ngo patana mina mbacha la susi alondo na yacha ko ndenge na ndenge aga donc ko dochi be Afrika nga kwe akoka pa na chikuta ka pa susi to kwa tibendo gigi za masisi
21: de Nations Unies mais na tonda chingu susi ke dati sinangweso bumbi tibendo gigi atonda na wachite na muami na kusala chilo na akota sikodro aiti Fabiani susi bumbi tibendo gigi atonda na wachipoto teratilo yeke yeke na koroti be Afrika la pa
22: dire que c'est un désengagement je pense que c'est trop dire
23: akeni la paix que tenait ce botongo terechi kunduchi minuska na kodochi be Afrika la paix yike ngala ko chitene isa kusala ndali chitere chi maingo tenechi bumbi ngocha zonkozo chitene izamba tachi kusala yamba na nguru bya chitene lo sa kusala lani na lango bala ko chinze chi kuku gina gbata chi bongi na chimini kuta kapachi tengingo teresu si na linia ke kozo bien bya Felix Moluwa nga na Valentine kugwabiza susi lo sa kusala na yichindo kwa chi minuska kotazu usekweso ala muyangala kwa chitene akusala chima boko na maboko na popochi ndo kwa chiminuska angala ngo biachi be Afrika angala kwa chiguna dawa ndani nga eki chitene alekre tongana ngo isusi ndo kwa chiminuska echi boto teres ala nbi chitene asara ni na talegeni akota kusala ni akiguna dawa na ndo tene chi batago seduchi chitene angwa kona koonga chitene muma boko na ala soko seki akutazo chiko do chitene fadea tene chi ase duchi alingbi chitene angbala kwe na popochi amulenge chibe Afrika chinde beso bilingbi chitene na mopepe wala ndo kwa chimi nuska eke gwoto ande tere chilo ande na yacha mguswa eke gagi buto so pepe
21: asara laso nze bala kwa wela si komanda chi bambuchi swa eke kumba njai ngalo nazo use na tere chala susi aturugu tumbachi azande anikpigbe azama mbako nando chala juska nangweso me bumbi chibe ndugiki yake zianga nandunia peso kusara chini lalo kisara mbrimbri chitene azima mbako nando chazo susi azamba kwa nduchala so.
23: La mission condamne Kunduchi Minuska akena kugo teneti zango maboko na nduchia zo taso atambla lani na nzeti kakao kangusa kuse na ndoni baluse na oku ala susi ya ikiase wacha zo susi atu kuswa za maboko na nduchia la akbala kwa na gingo benga ichi fanala suwa ike ichi mawa nila ibunda chitenen ala susi ya za maboko na nduchia zo so aziala yamba sifadali mbichiki na techa se wacha la ndati susi ala ike na kwa li na nduchia la pepe ka ala ne atene souci à battre les indiatines et les chazos à Zana CC
2: du droit international humanitaire et des droits humains
21: à Sorongoazo Nando Sosilani à Sorazo d'Apepe avec Bagigi Nayachi Zeswa Ekega Andaka Bendo Gigi à Kangawe Ndokwati le souci le Zinilani Telmou Mamboko na Sorongoazo na Koroti Bi Afrika Sou Tifasu avec Mumamboko na Sorongoazo Soa Ekega Nando Sosilani à Sorazo d'Apeso.
2: La MINUSCA poursuit son appui aux préparatifs des élections législatives régionales et municipal résiduel
23: ndokwachi angwala ko chitene amuma bakonda chile kengo akapati songo akutazu chiko dosusi aiketamblande na yacha ndosusi akapani atambla lani dape ndokwachi yinga atene chikingo na piko akapati songo azosusi kunduchi aene akina nina pikoso ingbala ko chimuma bakotene chi batango nzuni tamblango ngana siduchi chakapati songo akutazu susi aikigande na chiko dochi be Afrika chitena mupasa na ala susi akigwande chitene aso kutazo sochi tena na gwasara ni na yachi seduchi nga na yachi sigigi
2: condition de sécurité, de sérénité et de confiance.
21: Yangati damanda ngombeti aikezi andaka na yachi akita kodro mbrimbri na yachi kodro kumandachi ombumu zango mamboko na nduchia zususi aika turugu tumbachi elera sa mamboko na nduchia la na yachi langu susi ya onso kusala chinye la sele kesara mbrimbri na ndo kwa chibendo gigi chitene abata seduchi cha wamanda ngombeti na yachi ando susi tene chise duchi angbala kwa ngangu daso.
2: Alors à chaque fois que nous recevons des alertes
23: la kwa etonga na eke waka sango susi ki baten chai chingangu susi aturugu chie elera ake saka yeke saka yegi na lege chiso si njia chikusara chi ya kemunda na ichi Fabian niso yeke mbala kwa chisa akapati bembe ngondo chitene iinga asango ni nzuni na yacha ndo susi ya ichi paleni ya kesika daso chitene ibata seduchi chamule nge chibe Afrika susi ya yeke na yacha ndo so yeke mbala kwa chisa kusala maboko na maboko na atu chibe Afrika chitene atene chi siriri nga na atene chitena bata seduchi chamule nge chibe Afrika alingbe chitene atambla na talegi
2: De protection.
21: Yapakara, yae, nabosen, bimola singila.
2: Merci beaucoup, Ndekeluka.
0: Na laso wa soro dafano ndeke luka si akema di fana laso akikota sango che laso na ngati destin de bonheur wilikan so lo yamba ya na busen so akiwayanga si minuska si lo kirtene na pokoti so bende tu gigi wala minuska a unda na a la chi a bubumi chi anda a zandani pigbe ti zima boko yo na ndochi komandati bambuchi kumba njia inkana abina zo usela na tereti lo sosi ala mzama boko na ndochi la mwana onani na ngusha sorongwazo soa tamblana na lesi kakakwa so a on ala manya we fadi kichimbi tere lakwe na kota sango so na pokochi kota sango chi mbunga miambi ikiwa nata mwazoko kete kozoni tene ikuna batasi bwalika tenzi tour de région.

0: Bengalimbia Way, Bengalimbia Way, Amuya Gunina Watati Walika, Nawago Singa Chika, Tama Babizile, Barala Mingizola Quina, and Yelimbizu Ratinema, Tongana Sango, So Aki Tamblati, Nguiso, Nayati, Patati, Walika, West, Ifadi, Ikirigi, Nando Daflon, the Kiluka, Tensamina Tansa Kusala.
1: Ibarala Bertiga Ibarazo Koso ki mandafono nde kiluka. Asango siye kinani na seti bualigi la soa eketi tourno S. Soazo irini mingi kasango. Simo londo na dagwataka ati sigelege ni asara bale mumbe ya na oku. Tako zoni, lege soa eke nayati ngonda na yati pere na tereni na ndoti mbeni bagbara. Ti keke, wala pon na yengati mwuzu franzi. Na yati ngu saki, oko na ngumbe ya na bale miambe na ndunye ota, siya mwuzu franzi, si sosete frijerol agweda, ti lekelege ni nzoni wala titu kukudron na ndoni. A onkwe so pepe, anda o ti lege angbati bagigi lakwe lakwe, azo yeke kuyi wala ke wala kota ka na teretala. Gali gako, na yati ngu saki use na ndoni bale oko na oko, a omwabe ti danza pa katolike, na mungu amboko ti bwa mokonzini romarike kosingu, ti paroisse Saint-Pierre agweda, ti sa Amerindo ti sombela wala grotte si azo ke goka ti sombela. Galega kombini wanganga ti kodoni ge agoka ti sa anga mendo ti sombela ni ti grotte si azo ke sombela na ndoni. Na bando ti amena wabe afika so ke ge ala tene anda uti lege ya ki na pekoni kete so si ya sombela ke goka gbani gbani me ma wana ke ti so fadi so azo ke gomingi meni pepe ti sa sombela ka ti fana la so na ati nze ti vuka so anda uti lege ya bagi ki kale ge use ko zoni ya ke meni kota oto si azo wa ku na yani ga useni ya ke gimbe kota utula kwe meazo asokwa na yani. Anda oswa kisi na pekoti ayongwa agbati kumba mingi wala na mungoloro wa ongo na amena ndunga so abi ayeke mingi na ndoni. Legi wako wako tazo ti kodro ti boli angbala koti boto metia wabe afika soke ona ndo ti lege su. Tisa wa ange tenete anda oti lege. Tenete kodro ti boli zo apeti ndana yani pepe sa ongo na ndo ti oto kasango wala legi wako zo apeti sigida pepe sa ongo na ndo ti oto ti kasango. Izengba wabe afika kuwa tisa wa ange mingi ala soke tambula ndo ti oto ti sa ange tenti anda oti lege so ayeke bagi gi lakwe lakwe. Ba, ayeke asango so yeke na nina mbagi ti yege na seti bwali. Ibarao so kwa ke ma tafono ndeke luka na ngwe so na seti bwali nga na mba seti bongi nga. Iki nala singa nika tenti ambina kusala so angbana dawa.
0: Esingi na mingi nala na seti bwali ka so angoro bwali na lege si bwali ka. Ibarao le gonda la kamingi ala kwa manawe ala so ke goto ha. Akururu si wazo katigani ti wazo gichi gunani ti vwa kumba ti vwa susu ti vwa gozo. Ansa ki na kutukutu si alege si tambla wala akota kutukutu akeketeni si ale sara voyage nando si lege so misala kwe na kutukutu na sinangweni so kwe nani yekeke asara ange singila mingyo nina kwe nazo bwalika na te susu ondonika susu bodo bodo ando garaka Tongonyo, Yorongonyo, Zongonqua, Yolingonqua. Il est que Teresa Guna village Lingatin Singatindara.

na table sulo e tombe la mingi ti poto lecha zo enti mungo maboko ape na yeti ngango esina mbini zo ate ta violence violer mini zo esa yeti ngango violence esa violence mbini zo j'ai préféré ti bagina le ya magina me wa si un téléphone ti tene a filmer gina to kana ndo banda terre ko kuzia boto lecha na ndalini. Oui, maintenant aussi.

0: patati bozumi kina Valentin ngati singa. Allo Ibarala mingi. Allo.
1: Allo.
0: Oui, allo Ibarala.
1: Merci, bien maman.
0: Ah. Isha na ke Valentin.
1: Valentin.
0: Valentin ando.
1: Na bozum na vakai danju. Ndi inga tena ando si sempamba ere.
0: Aha.
1: La yangere la motete dazu.
0: Oui. C'est pas mal, ils sont allés signer la certification ou à la bango gigi si batan kanati fana y kouti mala.
1: Hein?
0: Y kouti mala là où?
1: Ah bon. Ngula yangere to sempamba ire sa mbere tendre ko droso vraiment i tamu sa londo e defini fo fato so. To te te tendre ando ko don bombi ko mi tama ko don bi. Inga ina ndo te sempamba ire sa gimen ke te nguso sa mo on budwa mo on pakanja a mo goe mo go mo sina Ndeni kodro, ire ni amale klo zimana iki na budwa. Lege gongona sempamba ira on, lege gongona amale a on. Kandi asa si kodro nkasu mingi rezoe dape. Hare si sisani kala peti inga kiba rezoe dape jandarmerila mo varnambula yangirin bo eti na prefecture, su prefecture sa gufafatu so. Yesa sa si on basa hare si sisana ire ndo bantimuna mo isar dape la mendi. Misarati tamla dalambi sambeni kete kama sadaswa.
0: Epi na amina yela si sarambai chindo nika.
1: Hello.
0: Oui, kuchima yuso sarambai asa sabangu chindo nika la.
1: Bambi tamla ka mume wale chikodroni vidume mengeda. Nisa kodrona kodron zuka atenge bula yangere budwa sipla akita kodroso tumi bani.
0: Dona kusagi kodro kangia wala sala kiriso.
1: Ala ina problem. Mwenga kodroni kazu ayetono. Ita adisande geni. Warango mem kuta lege tozumu. Pesi bweti temo warang mem. Pre lege titemo sina zuna pe ala ina yati kale problem ta ekol. Alege karima lege aidabu.
0: Pale sosia zuna iwa nambage kasula.
1: Pale sola ke warala itina azucha. Batangwaye amaso vraiment ginela itamisa londo itene sasasi apeti lingo na pekozo gugu sumo malo diren sa magula emem biso kombe ego mevuano de kiran na tenge na ambeke ta karon su mekani fasu mo peti warmoni kan kora pe apeli tala ya tere ite ala tamati gugu na kora pu
0: akpale susezo wa makala
1: halo
0: akpale susezo wa namba ye kaswa sala fana isi maso ayingagi na pokoti so geni siso akoja fasula. Allô.

0: Alec Mandaflan de Kiluka, à Sangotisina de Zoua Fanny Soki Krik et Nabatati Bozum, le Codro Chiwampindi. Ndwa kibionde na lango chikikreke na popoti baluse na uzetisi na baluta na hako. Sindoso ya kibionzo. Aitonda ni nandapilili ngangochi ndona kibaluse na use. Siyabunga ngangwape ngwali mizipika kete kete na atikpatani ngangochi pika ngochi mwuni agi baluta wala 30% singi. Pokochi piko mizela kisundwa kishufi. Asinambini mboye mbileti ndozo ya kibion. Mbinda kimuleti ndozo pokuwa kesara ngwa kimina seti pika. Ngangochi pika ngochi mwuni agi baluse. Tungana siyande na laku ya we ngangochi pika ngochi mwuni atina gbeni. Na baluse na usho. Ndaki duchande kwa siyagbonga ngangwape ngwali mizipika na laku nyangwaji pika ngwati nguni aguna uzu na balumene na oku wala 65% na bi binda ke mule tinduzu lakwe ngangwati nguni akitina gbini na baluse na use siyagbonga ngangwape ngwa kiasi pika na bini ngangwake kreke na ngwatati bozumka wuzi sinangati kota angati ndapilili sinangwati pika ngwati nguni akibale mbrampa wala 70% Oko nga ngutungu nando sa gorobata tibo zumbi, ibarala kamingi. Ekir toso gina ngwata tibo ngigi. Ngwata tibo ngigi kirekizo nga ngutungu ni, kegwane na papo tiba liste no shotigo na balota na uta. Andaplele kekrekizo la kisuchulu ndwa kishofi. Nga ngutungu ya guna uzu na baluse na ushowe. Sabunga ngangwa pengwa limiti pika kiketa na ndopata tibongi nganguti pika ngutimuni akibalota na huku. Na pokoti piko mbite nganguti nduni akigwani na uzu na balota na uta la kisu ndwa kishufi. Binda na leti nduzu asinamini mgoesu mbinda la ke onde akizandi kiplas na lasa akisungangu. Nganguti pika ngutimuni akibalushu wa 40%. Asi laku nganguti yitiandi na gbini nganguti ndwa yitina gbini na baluse na ushio. Ndwa kitushandi pokete sini ndwa kigwande sini yamagu ngangwa pengwa limiti pika kekete ngoti pika ngoti nguni agibalota singola 30% na bi ndo ki kirti de ngoti nduna ki tina gbeni na baluse na oshio si pika ngoti ngu nganguni aki balegomba ya pala 90% ti ki fe ki la na bi na bota si bongi ala ki manda fulan de kilo ka na ndo ndende ibarale gondala aki wako iso tambla na ndo so ango bota si bongi yo toso ikira na tia mozo kokete toso ala utere tia la na ndo so la kedala ki ma e si ingakwe ile kanga terasi tenza mina tangasa kusala isu kitondani na kota sangotu munga mina ngati muzu fonzi to se toujours on a pas koni atangasa toka sala sangba on
1: Radio de Kibuka votre météo
0: ala kwa inga ando kwa vungango sangu chibi Afrika kina kota mawa vundu ala kima yala ngale na yata vundu na tama wana plasa kwa ibarale gondala Zoni la kwe na zokwe, zoni mangota flan de kiloka. Kami mawa vundu na zokwe.

0: Oyaka, Gana Chibatango, Anyama.
1: Ekeli ebarala tongana tisetene na lechi kwa singati yesu la soki satene na ndochi anzoni akode chilungo na yaka wala soa muzua iri ni atene itinerere technique chilungo yaka chikarako ngana chinjo me kozo nikwe chitete igwe na yachi a gere kusala chie wala chima anzoni akode chifango yaka soi kegudabo chitene satene na ndochi akusala soa baten chifango yaka wala sango soa baten chifango yaka ngana chipatango yama susi atambo wana cha mena batachi be Afrika so kriso wa Jordan badengbe yeke muna ipekonige
2: na hati prefecture chilobai ayeke use kapa chilungo yaka chine bisu awa dingo waka siangwala kwa chitine ala leke aya cha sisi chala chitine amuli gina la siala luale chikobe chala ambini mingi ya soro chitine ala lu kakako ambini na tereni ala kilu chala njuo si ambini nga asoro chitine ala lu ambini ansene zine le chikobe danya ke chitine ala mule gisi akobe aga gbani bani na le chigara chitine awa be Afrika wani ate na sibiso yeke na hati kemo ayeke ngangu e chitene azo aleke tere tene chilungo yaka na puku ti so lani na ngu so alondo ti 1 aini anoko kete na mbage chilungo kakako so si azo ni ade matere ti ala tënë ni awadingo yaka ngba lako titene ala leke ya ti yaka ti ala titene ala kanga lege na abubango ti le ti kobe ti ala me ala ngba lako titene ala bando na mbage ti nguru gbia titene asara si atoko na ala anzoni ale ti kobe ye so ayeke mu lege na ala titene ala lu nzoni kobe nga titene ala wara le ti nzoni kobe na mbage na pawa so ayeke na ti limpende awadingo yaka si angba lako titene ala zi ale ti karako ti ala ala so ayeke zi ni ayeke pikaka tetene ti so akobe ni asigi nzoni mingi na poko ti kpengba kusala so si coopérative fardeb asara ni na gbata ti pawa tongana ambeni ala yeke soro titene ala zi karako ambeni angba lako titene ala leke ya ti yaka ti ala ti hariko nga na sésame lakue na lege ti asango so iwara e fa tene na poko ti so si ala zi akarako ni ala yeke gwandeta titene ala zi anzo so si ala lu ni na ya ti alango so ayeke ga nga na mbage awadingo yaka ti loso si angba lako titene ala leke tere ti ala na ya ti akite akodro mbungbi na mbage ti betoko mia nga na akodro so si anguru ni
1: singila na ala jordan na sango so si alondo ti mu ni na e na ndö ti gi kusala ti fango yaka nga na batango yama anduru asango so ala mu ni na e amu nga na e lege titene e su kpe na ya ti gbata ti bongaso na ya ti mbu mu ndo so kasi awafango yaka gonda mingi apeko ti ale ti akobe ti ala so si ala lu ni na tango ti afango yaka ti fini ni ti ngu so si na mango ala akobe so ala wara ni ala wara peko ni nzoni mingi ata so si mu zapa apika nzoni kue na mbage ti ala ka pepene ni ala ti akpale ti abiango ti ando so ayeke mbeni sango so si jombali pio ayeke mu ni na e
3: mingi ti awafango yaka ngia ayeke na yanga ti ala na ngu so ala wara ale ti kobe ti ala mingi si ala zia ni na gogoro tongana karako nga na njo grégoire mini mingo lo yeke oko ti awafango yaka na gbata ti bangaso lo fa so biani lo tene ayeke peko ti ngangu kusala so si lo sara si lo ko lengo ni
4: karako ti andani azo alu lani na ngu so ahoka ala wara lengo ni nzoni ape tongana maboto karako ni ayeke toto kpo kpokpokpo ni bien que changement climatique ayeda me azo alu karako ademari amois de mars avril mai karako ti ala adu lengo ti nzoni ni ngu so ahon la ti wara cuvette karako mingi ape wara ligi 20 cuvette me sisi na ngu so mi yeda so e lu karako ti ye so mi wara cuvette ni ayeke ba loku ye so na gunda ni tongana mo de yaka ti mo mo tourne sese ni mo lu kobe ti mo na kamba mo sara saraclage ni mo respecte acalendrier agricole ti mo na lege ni asara si moko wara nzoni rendement
3: laso na le ti agara ti gbata ti bangaso nga na ti ake ti akodro so anguru tere ti gbata ni mo yeke ba akobe ti yaka ayeke mingi na le ti agara ni stéphane mute laka lo yeke wahinda so ayeke bando ni tënë ti agda na gbata ti bangaso lo kiri na ndö titene ti mungo ambeni amaboko so si ala mu
5: hoyo cycle ni ahunzi awe ya ti deuxième cycle la ima na ya ni so me e ba kusala ti fango yaka na ya ti koro ti yeke e pete na mai nzoni parce e ba adema ayeda ape raison ni ayeke so ala wara apendere angbangba so alondo na mbage ti apartenaire ti e so ayeke ara labla WHH e ba tene fao so amu ni ni la sara si nzoni ngbangba ni asigi nzoni na ngu so tënë ti gango ndo ayeke da ta tënë na ngu so ngu apika nzoni ape me tongana awadengo yaka ala lu ngbangba ti ala ti karako na tapande ala kpo lengo ni ti alingi ni asigi nzoni quand même me mbeni ye ayeda osi so amu maboko osi ayeke akode kua so e fa so e fa kode ti lungo yaka nzoni na mbage titene ala respecte angoi titene asuplia ti yaka wala so aira tene saraclage
3: Amunga legi tonga suna ambina baba na mama ti amu lengi titene ala lekere kapa ti kiringo na damadongo beti ti amu lengi tala si ala vonga ambina yesu si alimu tene amu abokona la ana ya ti sewa ti ambina nembeso ala ngba ti bata ko betala so si ala roko toni na ya ti agogoro tala ti ba tonga na yensi ala lingbi ti muni ti gula ina kota kotona bange ti kani na nzoni ngere lakwe gingo be aikana mbege tala tene ti bubango ti legi so si akana popo ti bambari na banga so si amu legi na la pepe titene ala mwayi na gula na ngo iso banga su Jean Balipio da Frono de Keluka.
1: Singila na sangu sosial ndo chumuni na yi Jean Balipio ngo ya lingbi awe chitimbi tere na genechi eswa ke pakara li Claude Ningu Bali solo ke komanda ya kanga mukunzi sarawisi eswa ke fakodeshi ya kanga na kami nganzo ni ndarachi ya kana azo nando mamata nechi echi lasso.
0: Kwa singa tifango ya kanga na tibatango anyama
1: Pakara li Claude Ningu Bali Ibarala.
6: Edajiko Ibarala, Ibarazo kwe, Ibarawa, fango ya kati koroti ibi Afrika kwe.
1: Nila, merci, me ifu wala yogota na awa mango ya, awa mango yi wala awa fango ya kanjoni. Ndalti so ala inanzara chitene amala na nzoni ya tene wala nzoni ya kodeswa lega chitene ala fanala la suni ya chikuwa singa chie chila so. Tonga na chiso itene na lichikuwa singa chie so anzoni kode chifango ya ka, chikara kuru wala chinjo aiki mamatene chie chila so la chizianga chie pika mpataka chie. Na la pakarali Claude ala michitene na yi laso nzoni kusala chine lazo alimbi chisara chitene lu wara nzoni yaka
6: o tatene edajiko chitene mu wara nzoni lingu chiyaka chimo alimbi musara yi alimbi na njiani e tonga nibana legi chiyaka chikara ku chitene mu wara nzoni kuzu iswa kikuta imingi akingwangwani alingbi chitene mwa nzuni ngwangwani mwa warani na mbagi cha ndukwa susi akileke akika wala kiganei nzuni ngwangwani tatene ikinakwale chi warangu nzuni ngwangwa mena koro chige nzuni ngwangwa itomu chi warani mpusu na ndukwa chi ikra wala musina mbagi chi unasem wala musina mbagi chi ndukwa chi agda na wakodikwa ni ala kufanamo azusu akina nzuni ngwangwa chi karaku tonga na mwanga nzuni ngwangwa we kudichite musanga ni kuzuini akitene
1: kuzuini kwa chitene zoni ya sinangwangwa ni ala lingi chitene na ipaka liklud ala bala soso chitene zoni tonda chi yakani loki sa tonga na ye kuzuini dabo ti yaka ti karakoni wala loke sa ton yen ti tene lo tonda ti yaka ti lo parce que faut que je te zo tonda ti yaka faut lo wa si c'est ame a qualité ti si si wa il faut la fana zoni quand même ti tene a idéal a si ala inga comme la peut tene ala soro si c'est ni si fa de so tonga na la wa zoni ngwangwani ali mi chimba mboko na la ni la ve
6: ni la so ta tene de du collègue ni la mena ina mbagi ti ndo kwa chi ti commander ka tonga na mo tonda ti ye mo leke programme ya we cause so mo wa la d'abord la kingwangwani tomo waganyawe parce que tomo leke sisingbi si sisi chimo ke duruchi luyawe si moguchi kingwangwani ngape mo kesaili na loro mo pe wanjuni kingwangwani ape ni le foko zuni mo wanzuni kingwangwani ake garanti fadiso wawe mo tondani tite mo wanjuni sisi njuni sisi ni akaite mo sori sisi kilki tonga sape karaku ake mai pendere na ndu sisi suna inga chikwa chitene sableau limoneux ou sableau argileux. Donc si c'est son boutou à ondoni kete me mingi ape et si c'est ni à voko pendere et si c'est ton mbuna mboko chumo mbuni mosele mboko chumo dangbi mga chizini ya chisese na doa chizi yeke yeke meto mbuna mboko chumo mbisi mo zio mboko chumo si sese na mba chibutere chilo da place au
1: collé-collé-ngo
6: à Kinzoni CCPP. Donc, ton mot basse, c'est ton gassoué, mon tondati sangoukwani, mon dé kékékoui, parce que yaka, tikarako a besoin lamingi, a besoin bêti de pépé. Donc, mon dé kékékoué, mon déléti akani, mon bagida, mon bumbi a salté, ni soit kéte, mon bigiwada ton sope, mon lekeni nata, nata, nata, bi, mon biwada agbi. Ou bien mon pousse, mon zana yanga chia kani. Tonga na mo bileti akani na sesi na pere susi mofani so akibuba na mo vitamin chisese ni. Nila iwa azo mingi tela bileti akape.
7: Mm-hmm.
6: Tonga na mo lekileti akachuma wanzuni mo tune sesi ni na poka. Tomo na bagara mosani akinjoni me mo tune ni chite mo yapu ya chisese ni. Tomo tune tonga sowe. Motonda chi po apike chi mochite mo lukara kuna molongo na molongo na molongo. Lungoni, moluni.
1: Ide si ala bibuge etala biyeti binamechi ala susi aike maichi nebeso. Si tongana kodechi ya kachikara koso akobe chala. Si ala ike nambeni akwale susi ala warana yata kusala susi ala ike sarani. Ngo ina limbi ya wechi tene ala pika singa ala wara komanda ya kaso geeti tene ala unda na lua unda chala susi ala ike nani. Na yacha kwale chulungo yaka, kode chulungo yaka mbitene, sitene lukie na tene na demachara, ala limbi chitene, ala pika singa na ina molongo, 112-29-52-52, so na orange la, si ala seti pika singa na ina TDCF, ala pika ina isinga na 75-93-33-33, na kozo nimbi kiki, na bagi chala gipakara liklo dingu bali, ala tene fadaya tene, tonga na zo, adele ti ya katloni, si luzi azendena we, lubumbi na ta, ni lo pusu ni ayo na tereti ya kani na yangati ya kani lo, si lo gbini, lo gbileti ya kani ape me na yachi ameni ama ndango ayesu ike manda ike guna tereti ala nandochi londo si ala ike fanazo ninga ala ike fafatu nazo atene alimisi ala bumbi yangati ya zendechi ya katala ala gbini onkora ape alimisi ala turneni na seseni chite na zana yachi seseni afunati seseni ose aluna ya kani wala onkora kodeti sonto ala ba ala sosi ala ki avulga réalisateur avec ni la paix voilà lingi ala gbigi aseseni ala gbigi apereni la kwesi ala sana kusala
6: bon katene edaji ko kodeso po faso aki pendre kodia ki kodeso iki tene mingi na awa fangu ya kata la sarani tonga na la deleti ya kacha la tonso atena busa yeni so akitan la gbini pepe angbada tomo gati tule seseni mo tule nani pere na kubenso a liga ti sese a fu a gatonga na angle me kpale ni la iba a uzuchi fango ya kachi mingi ya kisa kudenso pepe pasala bambi ni ati na kingangu a kikuwa mingi nila si ikili wambi kudichi so chitene ala leke pere ni salte na ta agbini ou bien la pousse azana engati yakani
1: c'est ton mimala nzoni ala fana wa fango yakati tene tongana ala ichilu yaka alingisi ala busa yendo nyawe ala zazindini angbana leti iso sese chala ni et puis ala tour nesese ni nani chitene ala bumbi azinde sokwe angbana yati sese ni si afun pendre et afun awe et tongana ala gachilu yeda agatongana ongrena ala mais awa fango yakani ala kenya we ala tene aike kwa mingi ala si ala kiga ala sigina use kapati kode ni so nala tene alingbi si tongana la bako eke kwa mingi ala bumbi azende ni ala zana yangati yakani si agbini si tongana mima ala nzo ni kode so ala fanila use soa
6: ni lasu di akode ni lasu use so tongana mokina ngangu chisara ni kozu ni akaitene mosato chiso ima edamo fanige mubumbi saltechimo kwa lechi akawe mutuni sese ni na yakani kui na sisi na saltini chitene so musa tonga so tonga na musa ninjuni mu bwala lechi ko bichi mu pendele ngbati fungo chi pele kubeni aki ede ko bisu mu luniso bo si fadiso useni akaitene mu zi a saltini ko mu zana yanga chi akanya si mu bisiseda to mu biwa tekni to legete mu zi kwa kidape mu bumbi na ta na lechi yakani tonga sawa isimu biwa na teni epi tangatile chia kachumo angwa polili
1: singila mingi na precision sawa ndo shimu nina hii anaka si tonga na lasu zwe tonda chulungo ya kachikara kutulu ni fadiso loke tonda ni tonga na ye chilukara koni pakara liklo do ningo bali
6: bon bifage fadi na kodechi lekingo sisi ni tonzuna leke sisi pende la we lopo pike lukanga kamba na pokoni loki lukara kuchilo na kamba susi itenye poponi akodeni akindende e aba variety chikara kuni don mulu na kamba na zingo du muzidu oko mobile chikara kuda oko muzi oko mobile chikara kuda oko
1: lingoni
6: lingoni na tongana moluni na apoka sosia kesala niso mingi ni a besoin tene molidu ali mingi ape a peu près cha 3 à 4 cm
1: Mbani tachi ya gananga te singa ike Caleb na mbage chikolongo ananas Caleb ibarala stola emai
7: Meki ibarala si
1: Unda chala Ui imala ibarala Caleb Unda chala na genechi
7: Bon, kwa jemi bara invite ti zoe si
6: Merci kwa ibarala mingi Caleb
7: Bon, inisoti ya kasala gisate netu akbube ti mingi me yako ishara ya katinji u ishara ya katika rakuyu me iwara kwale na nduti ya katinji moba njuna sikipende moba kitizu awama kunga kumatili na beki njunala kumatili koro ala kumatili ameni ala kiti ameni bo iwani kwa jingali kina amara kwale nisuba lako amina akutaza kusu nana kekina mbigili kulungu nga jakozu adi inga ngate na nduna pelati mbi yu ndu
1: Singila nala Caleb si wa genechi amu unda chala nawe na achi use kapa chipika ngo patarachi eswe kete ande tene nando chene chinjo na akpaleni wa lungo ya kachinjo fadelo kikiri na tene na unda chala so donk ala dushina tereti fonono chala fadelo kikiri na tene na piko chikpale chala so ande singila mingi donk miki na bage chala ge pakarali Claude Ningubale ala mba fadeti fanayi tonga na insizo alimbi chitene alu na yakachilo chikarako si tonga lolo chulu yakachikarako kode chena lo lingistene lo sarani mbeni itani akira anko agana angati singa don yala mulo imu unda chilo dabo awe si fadiso si ala tonda chitene ala fan lungo ya